Questa persona per Nora, te tocca una nanna e Nora, ronte tu a mandare a Naki Ria, kainte, te tocca a una ne quaia, me conaia. Ya caro qui da Narata, io me uri e fa mai tina by nine, te puina rai kai de menisina con diava isua. Ai, te puina de menisina con one one down on Ravaki, or why one down on Raina. Yereita te tocca me uri a maitra na coim, mennam tapa ne quausimaga me yei. Tekan tani ngapa ya usi metam tapi aku rasa nak kuasa nunggu ngurai nak kami aku ye ini nanti ngapa ngai yuke terangkan aku kanwan tengah ini ayu mai kan dengan aku usi makan kai mian mengam nika keroy nak usi pangam metapem kanwan nam kai ngapung batera kanwan tem kai ngapung kai kes na tem metan kai kanak keroy men nara studio kai me kanwan na perak aku usi pakim detay ayu na tauroy mandai suku Mem kong rari yang wain te menisei. Imain mga reitan na raka usus. Ina nante tapi wari kita tay. Kaya ngay desa na. Kana kwa mara kong rari kima tatu ayu. Tero pa na kuna anapel. Ndikit pa. Si pangarai na nun aratay na kong rari. O di kina nante wiki apu. Ari sa mga tukari anapay na nante wiki. Apu rei rei ayu.

Yang wei yang ente mene se. Kwa san nong me ron jiao me ta ena ngi me tie to e ka ngai. Ngeng ka yo iran ka pian yeri ga utai na wo bis. Ngi aro na ba kwa ta ya ena yo na ngi me te na kon tinga bong. O tira arom ne me wa ki na to wa bi me wa na wa i mai ni me tem. Kona ku rei ni pa chi ni ga ro ga te ta yeri na ro go ye yam ta ni me. Ki to kono an ta yen ti me ku o te un iron to wa ri ga ra. Ki kona ka roi ba ni ka pian ni pa ong ne wa ki na kwa mo su i mi ni me tem na kia ya ka nga. Te kora kia kia me te ntepe tempa te pui me te wana wawa te ngā a te wana nte World Trade Center i New York, Amerika. Apunna kia taia e ngai ausia nte ngāpo ngāre ni kia ya makuri. Aipunna yaka peniana penipongi ni meu o yaka peniana penori me taia yausu a kia asuko imuia. Saki si ngai ya mea, e kaki ya nebe te kora kia kia ame te mente ka ponipo nte kawai. Ki toa nā kia apapa imerawa. E kaki nō me tākani ari apunna kia taia e yana me te ntepo ngāne. Te pui me ono wa te riri kina ko, o waka te kirawa yaka ki Christmas te usu te wana yon Amerika. Nte punga rimu ino te ware te karo, ya ki pena kone kaya mananga na ibuke nana business, na ko piripin, o ya iri ki kawaino. Na runda ria ki toki nika karoye, ina runda mea ne ai wabu ime isu wa te riri ki. Mente ta ye yo yaka ki oki. Te pio wa te wiki imu ino mananga na, o ya toki mea una mente wara kia tenu umonia, ya wai. Punna ki ana kantani ka te karo ya ya nang toki mea una kenda ki okiri ya na usu ne mananga na ayo. O kaina na usu, punna kia nebe ya kantani nga pa enang imetia ya karo. O wane buke na sepunye ni mei wakina te pung kora ki nikari kia paka nga e kakin nara kapenia ni pungi ni meu, pa sepunne ki konan na takan wan te pung. Narunne toa sirye ni kesi ya runda rawaki ni meu ra, ki toa ni kaparavure na koya tokoreke ki sasan ka airua na koya. O wai wana nebe mea kaparande ya vure na aki asan korawa nebe te ka airua na koya. Karoye ka in te pung ea yo ataitani nga te pung dikite wana. Kainoa me tako mente pure o tia ki kakaparapure, ibuken raum o menum. Punte saka mea wari etaku, pa araa ki kakaparapure, ena pun suu kiira meni karikia nana kaparapure na petu wari karawa. Rau, kesi ya mkairua ni kapeni ya kikwasta ni karoa inte pungei, ingenki e kakira sinivunda mpure. Mea kakawa ki pakona kesi inte pungei, imain e ena rangi mui karawana. Ngana tawa kwa mete nebe ntairiki. Kupunu kuwa kwa roi te bubwa te pesent. Pa kwa sani kesi ya romi metan tiaswa. Are te sakari kiko o te samusikiteka.